0: Yung maringin marak ko yung Rajayim sa bayong diyal na kulma ka nga may 88.9 FM diyal kaliwin ko ka stay tune.
1: Kuda ra? Bra ra niya. Mara ro lor ko ng jalan ko jalan miya maniro. Una nga pibigin na yung kaya ng jalan ko duwal ini kinayol pa. Yo, mandi nan mo. Nga nga ra miya maniya. Yol mo na doon na ranyangan. Una, la lombardi.

0: Hello, ngarai ako naipiri kumana ka ngarai ko rawang ati pungkan kan ko ka numai ko ngama your radio
1: just a just a general idea
2: two
1: let you
3: clear
2: how do you start again? Oh yeah
3: one two one

Kapulo na kon yung radio recording na kon dual kuruling band dual ang raman kening boy. Kamani kaya walang iya ako nga rich lonely boy.

0: Io, markap mi riwala la.
1: Io.
0: Ngoni wine, mulkur nan ngo,
1: bijan yol ngo.
0: Bijan yol ngo.
1: Mulkur yan nan ngo.
0: Io, goyang anara nan ngo, baro ngoni kibala nyara bijan yol ngo. Ngayro, wang ayuta malak marama ngay ngo marikina.
1: Io.
0: Waituna.
1: White tuna ngayro.
0: Yo, martinya ngayro, kaka kaka kaka kaka, white tuna marti. Bicara ngundi ngana burung oleh mia man nganya londo marti nyara, white.
1: Pat kai mulka ngundi wanga.
0: Yo, pat kai mulka balang ngayro pun bu mana nina wanga,
1: balang ngano.
0: Toro weni nyuri bu ngayro ma yuta brand new wanga nan wai.
1: Yo
0: uringi wine yo
1: mapo nguri kena uri po na ni ngatol mo yo kama
0: yo
1: yo
0: ka ngoni ngai rokin mi na ja ngoni ngai ngap rang la ko na dil chile ga nyo nyo ya ngai ro wan bal le meron le
1: rari yo na
0: rari na ngoni wal na yo ta la wa ngal le ngati le ngai ro utun ngati le baraka yo
1: yo
0: ka go ai yo long ramadolo bandalal
1: tika
0: ngoni kamu darpa
1: uripo
0: o Rangan.
1: Rangan.
0: Long Raman nina utun nina dal kuma.
1: Dal kuma yana, dal kuma.
0: Dal kuma yana.
1: Mar ngayro yaka yaptun yoto. Yo,
0: yaka ngayro. Burul nguni wangan nangun. Yo,
1: wangan nangun. Yaka.
0: Nguni wala wangan li.
1: Lari yun.
0: Lari yun ngayro nguni wangan yun nangun. Doro wenin ya.
1: Yo, pala lari yun ayo murukut na ya.
0: Doro wenin nangun wangan ya, yako ya. Doro wenin.
2: Doro wenin.
1: Yo, doro wenin.
0: Yalo nangun.
1: Yalo nangun.
0: Wangan nangun.
1: Beden beden.
0: Beden beden nanu.
1: Yo.
0: Munya la ya rungai. Goron nan wakin mirin ya bala.
1: Mampu naro lam.
0: Yo. Wala la ya rungai wakin mirin ya bata la mirin na.
1: Yo lingu na wanga mana.
0: Yo wanga mana wala ridi na mal tu na nanu ade bingo anting na.
1: Ngai ya rungai yuta na naro lam.
0: Yo. Jama mati wala ro. Jama marji anting. Bala ngai ro ridi nyang ni uri kituring unya yodo. Corona lao balang aero corona.
1: Corona.
0: Yutana yo tung aero corona ngonyala. Blen blen li.
1: Corona ja junama.
0: Ya kongon
1: ni toro aero.
0: Wanga nanu aero corona.
1: Matina ngaero.
0: Yo.
1: Kalkuni kurangula nam 6 month na.
0: Talangan dalo yang ngiring aero yutana yo to ngonyala. Ngonyala ai. Toro nen li.
1: Nam na mantia ngaero kalkun yan umur ko ya. 6 month.
0: Yo,
1: Ricky, you tahu jangan air pokok waktun.
0: Yo, bicara nggak bilang ayang oleh guru kami ayo, tidak bicara lagi ni muru yo longo.
1: Pokok waktun ngairo.
0: Yo,
1: you tahu nak?
0: Guru nanya ngair oleh yo tu nanya ngono wala.
1: Yo,
0: turu wenen linja, yalo linja. Angakir mama wala na, kari aktuna.
1: Yo, kari aktuna ngakir mama.
0: Ngakir mama nja, balang ngair kurang ngurang.
1: Ngurang ngair. Yo, ngajar ngadik bingung jalaru mana ya kurang.
0: Yo, ngatauna, wain guna, ngulana, kuna goyauna. Pumana marjina. For
1: 6 months.
0: Yo, nguriki wala ko ngayon. Ngatul ya korupan ngundi ngayon. Ngatul ya ngala dilti
1: yo. Yo, nguriki wala.
0: Yo, wain mala. Balanya bian, buliki, tum-tum, kuya,
1: yo.
0: Ngulana mala.
1: Waitu dikana na yan. Wakin nguna ngayon.
0: Yo, pumanya ngayon ngundi. Mungkin kau malah wika mana wala, nangai tu wala tu malang kau ngataluk ya dia lah ngarabul lo marci.
1: Mending ayer kau kau alkona ya kau.
0: Yo,
1: pokok apa yang ayer?
0: Kalau yang amang ni, wih bunyalah dorbung bunyalah yo, nairu steel ayer, muktur ayer, anting yuk kau jama.
1: Kaka kaka kaka kaka.
0: Pijan mending ni merong oleh jama.
1: Yo, ngai pinayer, ngai angona nawiri.
0: Yo,
1: balang ayer rong ayer na umur ko ngara ko nguna.
0: Ayer ta ka ngamang ni umur ko doreng on jaero.
1: Yo,
0: dala yang itu na kalki.
1: Yo,
0: pichang ngol ngai ko yang ngiri ngoringi wa yo tu baro yo.
1: Ka umur ko o yana ngai ting ayer ka mang na wiya ngatta ya ka lari yon.
0: Yo, ya ma ko lengon ni ngorok ngorong ngoy ang ngai ngai ngun na balang ngati leng ngora ka ngala wa ngora. Ngoni yang ngai ko lari ro pa na ngatta na mala. Pala nya bi nga ba ki ro ya ko feeding na wala na kuru pa na yo dol bu ka mana
1: wi ka mana yo
0: yo
1: kuru pa da yo
0: ka da wa nga yo ni nga ta wala ngo ka bo lo marchi nga yo ande mi ngo dol nga ama ngoni why
1: rumba nga yo wa kin de na rumba bala nga yo kanana wala la na
0: yo pa ngoni why mul kur na ngo da bala nya human koyangiringa ero yulungo tama chama ngaero military konga en tulunga yama wa engo koyao kula nako puma ngaero
1: mulungo na ngaero
0: yo apne kama kama na ngonyo wala na
1: rari
0: una marji wala ngo yuru mungu na nana kinu puna rana
1: pilina duwala wakin mirina jamar kuleja ara yumur ko ona tarai
0: yo
1: Ale ada uning utak utak na.
0: Yo.
1: Jamar kulewe pukul kau yang ngai rari ro na.
0: Yo.
1: Ka nguni yang ngai ro ngirim mak ka titu na rau na. Walau. Yo.
0: Nguni yang ngai ro nguni je jamar kulewe utak na ngui ini tiri na ngula 9 years old. Mak 1 year old, 2 year old, 3 year old. Ngai ro tiri ngai yang ngai ro ngai kuratir na ngai wai ngai ini tiri na. But wala lango ngoni jama wain go wala lango uriki ngoro koro ngo wala ero wala yuna marchi hunting
1: kanana
0: kanana
1: yo
0: yo yakana ngayro bolo nja wala na dolbo ikama
1: ngayro bokoro ngayro uriki yuna malang jamar kuro
0: tina ngayro ngoni ngani bini ngayro koro kama uripo nja yotu na bala koro na ngoni yalolona yo bala ngakir mrama nja bilktu nja wala na ngoni Nao yun na. Gareak doon na.
1: Gareak doon.
0: Karangan doon na.
1: Karangan doon. Kamuyo ko ya.
0: Yo. Nga kinuram niya bait na. Balangon niya ngayon ko lang nila na. Luchaka na. Ngurigi mapu na.
2: May mak ngaray ro. Wanga. Numala na.
1: He. Yo.
2: Tuwali doopya. Ngurong ngamiri ni. Laka yung ala. Daluk. Tikay ngara. Yoro maingit. Tire na. Tuwali. Mayali.
1: Na liko mayo koya
0: yo
1: pili nyanga bijanu ini kamu
0: karakai
1: maya rakai nya mayo koya ya
0: yo marwe en goro kadal anya rakai nya
1: kadal rakai jaga nyorol
0: marwat nya
1: yo marwat pala inga ingu le pia belek tun ngune
2: yo kariak ya
1: kariak ya kang ngune kulin wan na inset ngule ngora yo ngune ina
0: yo
2: Yo. Main mak.
0: Tala yang ini ngai rong ni, ni zuri ngun aja kabai kanan, ngundi wala wangan lagi.
1: Kamat cinga cinga ye kora ro.
0: Yo.
1: Mula jan bar kurak tu.
0: Ure binya ngai rija kana kora. Bila ngai rong ni yo rong mar jia la la kamana.
1: Yo mana ngiri.
0: Ngai rija kana kora ngai wala ngai umur ko. Nyal ni na.
1: Yo ngai yakka jal ngai ro bar pa iri nguni.
0: Oh mana ngiri yo.
1: Yo mana ngiri yo ngo yo ngapa ke yo. Yo ngulan na yo.
0: Yo.
1: Yo.
0: Para nyal nan ngori ki wae ngo bar o ro.
1: Yo.
0: Kangun ni ngai ro mana ngiri ngai jaro garo dirina.
1: Yo.
0: Ongupana.
1: Ongupana ni yo ngun aja.
0: Yo. Yo para nyal nan ngoro wae ngo.
1: Yo.
0: Nan ngori ya Karangali.
1: Yo, karangali yako.
0: Yo.
1: Yo.
0: Nan ngoy ana, nan ngoy. Kayumur ko nan ngoy ni.
1: He.
2: Man mak ngaray ro wanga.
1: Yo.
0: Yo.
2: Karangali nya dora na mayali.
0: Wanga mo kana.
1: Wanga nan ngo.
0: Uni.
1: Yo.
0: Uni ay wak tur na jama ni na na. Pun bang ala ay.
1: Yo.
0: Yo.
1: Yo. Uni pun bu wanga yako karangali. Kawe pijang ngay ro ngoni kayol ngon na jalukka. Abalai nakama.
0: Yo.
1: Yakanga iru luka yakal nguruk tun ja. Dark tun. Balakama na. Yolngu na yaro ka abala rulang tuna.
0: Abai nga iru barpa iringu ni yolngu o wain waiting ola na. Dum dum. Yal ngitir na iru barpa irna yoro na wala iru luka ja.
1: Yo.
0: Ngani pinungu yuka jamar kuli.
1: Yo. Pukmak tuna.
0: Mar borong kolok na yala nyana.
1: Uni wain na. Yo. Karichabat na ngula nana.
0: Yo. Oyolongo na. Aya kajal nga iro. Na wire. Feeding na nga nga family na. Feeding na nga nga yumur ko na. Ngunin nga idal.
1: Yo.
0: Kalkon ko na nga iro barpa iri. Burong kolok tiri.
1: Yo.
0: Wala kurupa na wala na. Dolboy kama na.
1: Yo.
0: Yo. Bala niya na nga dao niya.
1: Yo.
0: Na nga
1: nga nga nga nga nga nga
0: Yo.
1: Yo.
0: Ka. Ngonile bili gura nina jangai.
1: Nina gura ngonile bili.
0: Yana bili ka. Ngai pena ero nyamri ngoni wanga.
1: Balanga ero bukwa.
0: Yo, balanga ero bukwa. Tunya ngoni duri ngunja yoto. kabulong ay liala po ma.
1: Liala po ma kama.
0: Angay ng mati yuta liwangale. Para niya nang
1: mo. Maringi na, wala chando na.
0: Yo.
1: Yako.
0: Yo.
1: Kormirili.
0: Kormirili na ngoringi na. Ngayro, dareyo na.
1: Dareyo na ngayro. Ngayro niya. Ngayro niya po ma na.
0: Yo.
1: Yo.
0: Ngayro ngayro, ngayro pulo kalkan wala na. Kawari po liwangale yipting.
2: Na. No,
1: we. Go away, my daughter, pay you not.
0: Yo, go away, my daughter, bang, elem wrong with your wine. Go away, tumble.
1: Yo, go away, tumble.
0: Yaka balanara. Panya win.
1: Yo,
0: pitching air right. Wanga jarion.
1: Wanga jarion.
0: Elem wrong with all in your bang.
1: Yo.
0: Not only now, my own one out in the cajun yara.
1: A million
0: wrong while I'm going to be jarring. I get a dick and lemon with your gummurly.
1: Yo, do all in a bay, ma.
0: Yo, do all about me, though.
1: Yo,
0: gummurra.
1: Yo.
0: Kuai nanu.
1: Yo.
0: Kumat cabaro. You are kunya kal ngumat. Ngalaru ngonya.
1: Yo, ngalaru ngon.
0: Ngalaru ngon nang elem ro kunya bang. Ngoni kuai malar pawai.
1: Yo.
0: Yo. Pijan, yo jan. Kumur. Kumurli.
1: Yo.
0: Yo. Wai tun yang aero, ngoni aero. Marjinya ngola nali, anting ngola nali.
1: Ngoni ro pijan ringo ana.
0: Yo.
1: Marji ya
0: yo, waitun ya marji.
1: Waitun ya marji, bicara lingkungan.
0: Yo, kedua lantan wangai, bola bola muluk kor karwal kuma.
1: Yo, karwal kuma bicara.
0: Ya kau wangai rugul rugulun ka jina uru uru marji.
1: Yo, kau wangai rugul rugul guna kalup.
0: Lup.
1: Amarji gula inset koru kau dawat ngai
0: rugul. Dawat. Muni walang oleh miaman ngara bola bola yang ngara kue karwal kuma lah.
1: Yo, hebi yang.
0: Angoni ngai rwain na nama ngai ro gangatiri makari wang tiang makari ngai rwain
1: tiang ngomelai ngoyo hebi dara
0: dara ngai ro kama yang jadwal ngai ro ngatun mulkur yang ngatun nguri kina ngai riri ro wain ko bunarao yol ko bunarao ongola na aku malang ngo
1: yuri yakka ngai ro ni tun galu yamelai ngoyo
0: yo
1: kang anya ngulung barakai yo
0: barakai otun ya mulung
1: mulet
0: yo
1: yo
0: ka once ngairo mani tinga menyang ni wain o dum dum o ngulayol ngo
1: una banda le yang ngairo otun
0: yo
1: yo
0: barakai uang kai
1: yo
0: uang bagi ngulung ni mirundo
1: kapule le ya
0: yo
1: lup tung ni yang ngairo de angkong tu merai ngomat
0: mulka kalum ramen
1: kalum ramen
0: kaya kalau manya
1: yo
0: paranya nang room
1: yo
0: mulki wine go
2: nawe mara yo angan marana
1: yo ma
2: na meli kalum ramanya
1: kalum
0: ramen mulka bijangannya go ngdo kalele nang kalu gumur
1: dit tengannya yo ngona
0: yo
1: kanjar wari nang ro
0: yo
1: wine na
2: we punya itu ali darok kumai
1: Nih, umat kumwa.
0: Ini lembur ngu daru, umat ku.
2: Yo, ngarai romain kita lihat ya ku.
0: Tua lang ayang ni, tanggung ya, baru lang.
1: Yo,
0: markap ni. Yo, onye ngarai romulkan jawain nanya. Mulkan aku ngdo, pala mati kam. Ya kalau malerai.
1: Yo, ya na nawi mati.
0: Kama korom dong ka, ngunang ngarai romulkan.
1: Yo, pert kanya romulkan ngai ngoni.
0: Ngunang
1: ten nganya
0: no
1: kabur ma main set lele
0: yo
1: kunang ai pe kaira kunjere
0: yo
1: unala na ba
0: ngena kapu yung ai ro
1: pe ku ndo ngairo ngeten ngeta manganya
0: yo ngoni ngolor le tore wenin le ngairo ka manya ngoni yo ngona wai na ngola nana
1: yo
0: kagama na marji ka gore wa korona kangon din lang ay rong ora ya ko lang ni yo lang ya awi pin yang ay ngol ngol wain o yo lang wal nga diri mulkan na nanok ko bil nga ayro ngoy ni nang yun ringi nanok la mulkan na ay ngoy ngi yun ga ay mur ko ojaka anga ni lang ni yo lang o ngol na wain ay rual nga diri ngol ngol wal nga diri ongola yo nang ngonga na mi marjero ngairo wanga dri ngoni yolngo wai ngola na
1: nguri bu yolngo ngoni ngairo
0: mat tru ngairo mulka ka mena mulka ka pai kimra mangringi mit pel ngoyo
1: yo
0: Yo.
1: Yeah, dao. Dao, wanga.
0: Hmm. Bila dora. Dumbo kumano ngo kotara.
1: Yo.
0: Bila ni roni recording di pong dar koro.
1: Yo, recording. Yo, mani kitiri.
0: Hey, di ba lang koro nan? Ba na ay ganon niya.
1: Ma, lingko na eh.
2: Yo, markap mire mada, boko grupan nga rayo kora no malana.
3: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
4: Check it out. Yo.

0: Yo, you're listening to your radio in
1: Kartalala. Yo, walal, namin na bookmark. Tuan dia muka bulo balai rungin, paman ngoy tao, bilingual education boy. Limorong, palanya. Ka tao yung limortal nga ma, yung ngong, nawe mala tao ngunin akun, nga makur malam military important tao mala limorong, doala ngoy di bilingual education boy.
2: Yo, bookmark. Tuan dia tao, around memory wong lakramay ngay kada around dun nanu kalanga ngay na bilingual education koro ka na ko ngay ka kuya nga ngay to mangiter marma dukkar palanda ga yul ngo kana ngay menmak arts to dual dap mam da wo September 2011 do unalir kalangol ka Butuh jur diak tahu, ka kuyangi, ka kurupul malah nunggu ini, kuyangan awi malah, karena ngai menyemak tukar, ngali tumen gikom ni calang kucing markulin. Hari ala langum rewal tu ni ngutan, ka dal tere.
3: Yo ngara round main mula, ngara babur ngara manggalle, lekan yang ngara main mula. Angang ara ko jarak pe. Angang ara ro itola daula kama about bilingual. Bilingual ya. Palingan ningo education. Ngalimurong goyol ngo. Kabolo balandao. Bilingual ngai atelingala palyo. Ala palmire gunaina. Rom. Mar ngalimurong royoto. Yumurko drama mial mangitire rom go yol ngo wanga yol ko wanga yol tora wanga oni awning kalikan go vaporo o mitio akoroto kamintio kamanikayo kapungolo Orang yang ada ro angai orang ko, orang ko ada ro kena bunga, dia ko angau. Ani orang main gitina, marma o, orang ko ka ngabi ko matau. Bat orang yang ada ko orang ko ya na, ani orang ko jalkere, ka ada ro orang ko, orang ko. Mar ngarara ngarana ero nama yang abige yo. Tiba kay rumbal yol ngo kadarok ngarako yol ngo dartunero matta. Ngati baman oni ngara yoto. Nina ngara ona ona ngarako a ngajarak pe. Ngarakala ngo baba mo yung ngara ngare na ka ande mo yo. Ani na nangara mangitina ngoroko ngoyo mongoro mangitina ngara kamanikae room ngaye wikangana ka nguni ningo room oni ngaye ngatile ngoye paman ngoye room ka balanya wangana po dea ngola uranina dea la mikin namuna Tola komor kacir kamera takal. Oni rungin marama jalkre marnir nina yolngo. Kayolngo te. Ka oni niro marama ngabige o rom. Bala niro balance nanganya. Bili yolk yangay da bilingual. It's all about education. Belian ngu education bendoka Western world. Marniru marma marama ka balancing. Ngayon na ronga bigyo nama bigyan. Yoyol mo ni awana po ni ani maringi awana po ni yol ni bapuro ni maringi yol ni bapuro yol ni yako Oni ni rodo aningu mangeti ngabe ki ni rogol ko na larumya rungi ani rogol kurna ni romara ma nungo ani aun ya jalkre because ngoni ani ro take it away you'll be taken away abangona ni rungi ya kangana ni rungi ana ni mangi ya ko na nokala ngo a likan ko na ya ko what orbam ko ani dungana ro that's why ngai da bilingual ya ngarangutana mangitina ara bilingual marangara rumar ma nama to ngara koy wel yul ngwel kabulung abige wel marangara rumar ma balancing ka bulung ara ngale manika jama marma darok yul ngo kabalanda kana ngara le jama marangara ro lingara olore mangitina bilingual yul ngo matao yuru nangara waptuna English. Marangararo own ngaragoy mangitire language yuruna English. Oni ngaragongayro strength wikama yul ngara wana po ngara wana ngaragoa ngayul ngaragomitti. Marangayro balance oni cultures language marma madain matta. Mandaro balance. Kabolo elango ngayongoro mulkoro ngola yol ngawanga. Kaniro bukro mga bigko. Ani ngayro yol ngono kaya nganiro yol ngawanga. Dahil ngola ngara nawi ngara songwriter. Kabolo ngara ngora position ngawork dun lachungo. Training officer. Kabulo nga ra kung gayon nga ra half organization na pili muna niya nga ra laka mabaling ko liyo muna niya ro marangiti luko jalkriyo nga ko lang niri easy na communicating malapal miya muna niya kaya marangin nga jalkriyo niri gulko na communicating malapal miya kalayan ko Mangitin niro lengo, worki, mangitin niro culture. That's what bilingual is here. Pungana pungo, kabulu generation go yutaw. Marangayro len, nunangayro yulungo na recognize. Yulungo yuripungo. O nga bigo nyo na recognize through you. Nunga matta daruk nungo, culture nungo. Na nigura holding. Kalanyao ngay ngalapalmiyo ngati kunay na dola bilingual. Kabalo bilingual dola nawe marajal ngayro bilingual taray gura strong yutaw generation go pili yutaw gura generation ngutan ala jal ngayro mengitri yul ngo room go Pilingay niya nga, pagi niya, irin po may ora, awit ka maripo, tarok, manmak, aniro yol nga, ngandi papa, naman niro, bijan, ngaragun niya yuto, nalcan niro, if ngaragun niya maringi, mataho, angayin niya runana, maringitire, bijan niro naman, Andi Papa, kasaporin niro bilingual. Yalla ng future.
0: Ngamen makadwal, yulong radio. Milin gimbi, yulong radio.

0: Ngamia koga ngara real. Ngam mogayul ngore real.
1: Yo, ngame no mayro pamat ngoy tawo na berichime.
2: Yo, uni ngay bay ngom kwa ni school. Pila nya lu dole to yo korna counting. Ngatili. Yo, man mak. Tawo je dola. Kadia koy wiri wawe. Wiri wanga na puru ora ni na na. Ka papa miring ngona na puru ngo. Ka ngadi miring wala. Ngona puru ngo. Ni na na igual na. Yo. Wanga into time to marchina papa Mr. Simon ngai aku ja marchina ngai truck to ini truck to ngai na tukar ja pai ngumuka icu ala tukar tu ala nguni kalki BMX ko ya tukar nguni ya pai ngumuka na icu ala majina ngurana tukar ya na linggo nang guru na nangai papa Simon worldwide do iru na ulman ko na wai nawe mun gurawe bicara ya ko nganya laka ngala ulman na ngarajal nungu jamar kuli marci iru juna ma school lele bicara ngai ko ngang guru na nganya ulman na mana pokok orang unik ini nana camping luka nama ya punu minangala ngata rakai rakai time tu yo bicara ngai ulman ja wangana yo main mak walala iru marcina bicara warpap tu nang ana punu nawa minangala warpap tu runa juna mas kolele ngalit miling unan na wala na ko na erun na ya. Ka yumur ko ni tuli kal kal miling kutat miling wala ngana parong ko. Yo. Ka marchina na ngalit na laling ko school ngura. Jalok turun na ngana parong na irkala. Ngana parong na. Yo. Ang unalin na school na yukwala na. Wala yang unna bay mag wala camping wirwa wirwa ni kapak ya ngay di ang unya bala wa nga kapak ko na ngay di ang unya bala ang unya unni wa nga yang unna ya camping ko wirwa wiya ya ko wa nga yurukal po ang unni ngay wa nga ya unna ya wirwa wiya ya ko na puro marchina after that ya bulungan apa buruh holiday na, only school holidays. Namun 10 week school, mana buruh ko? Unali, kabelai lingko, wirwali lingko mana buruh marjina? Kau unali lingko camping, hanya lingko beri.

Kapit yan ang uli nga napuruwangan na kam. Yo, numayangat tau marci ah. Hana pero pala minang numalang kalang o marci. Pitya nang uli. Una na ikaw ya.

0: Duan jawalo 8 PM. Yul ngual maci ninan wa ngangura. Kaja marklu jawalo ngura namira.
1: Yo, ngayam ya kue Andri Gurui. Katura mengajang unyapa nga. Bola-bola building nga. Ka tau mayam lady school eh. Napa yung mala. Na malinjang nga. Weaving jama. Cinalangan nyapa. Jama jalanko. Ka ni mala introducing tenang laro yalala. Yul mala kajang jama jinang bola.
2: Yo, hello. Ngarai ako Palandakur Jennifer kayun kor borok-borok. Kami ngitin ngara witik kalmadanggal. Kent pal gail power. Hadi ang unbala na peringa gama dal. Mari narak kalangay ga wakoy. Yurdo al bola-bola na priya kami ngurupan jamar kulit nan mala. Rom mala balanya mala. Mayo.
1: Ni mukring tau ni metu korupan dipal. Nah, kam na na confess jan mali ni maram. Na na confess jan ni mali mariki bush kul maram na kalas mala.
2: Mungkin kita nak paling ni orang nak paling ni ada koreoga man single. Kamil kom mala. Wap mayam gun gamala. Kamu ngucik korupan malah nawe, kalah malah, pala wap pala man, pala meringgitir na, ngunili rom ngul malah, mincil butalak, ka read one.

0: 안녕하세요. 마레코 가다무노고로 from East Jenny Band drummer. We're at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taper.
1: Donja malemurong bok mak kudangon pau kes boy jengjeng boy mal mal malemur tu tokar nalchan malemur tu nganyanguni kunyambi nguni ngai kangayatam malemur tu nganyai yucola kum. Yo Mary, namir.
2: Main mak pe? Barak ngara kagoyang ha?
1: Yeah.
2: Nakun ju poy dao.
1: Yo.
2: Yo. Nakun wangain jino wa watar ngor milma jingjing ngor taukis ngor ngai nakun ju watango martu balanja gurupan but yo kal ngai tu gurupan.
1: Yo, yo kal ngai tu gurupan ja.
2: Dao gangora yor mak darpan woy dao gangora.
1: Yo, ni.
2: Bile gong jogo mer tu jogo maram ka jama nangu jo watango nalcha ngai tu jama nangu ka na yokcha
1: dunga ba ngara nguni yan ngara le marchi nakun ngara nguni jo watango ngara le kong bala jamir marchi ngara mgo bala jamir nakun yebien dunga ngara dao na ngai ka ngura nguni le
2: yo
1: yan ngara tu marchi blu nao nguni dangun ngai ngura ka nakun julul yun
2: yo. Well, marma bitje ngarga nama, wanganja, nakun ngatil bamam, yongo kadara, gara mer, yur yuak yang gara, martu berkat yun nama ga wutun, juu nama.
1: Juu nama ka bijan.
2: Yo.
1: Wai wai yun ga.
2: Yo. So dule wangan bitje, ka wirpu bitje ngarga nama, nakun mak 5, mak 6, kanina, mindalangur, martu berkat yun, martu Wutun ka nama ga winna. Awangain marangi lemur, yul juo watango ka yul gong jugo mer. But wirpu pitja nakun dopolongor.
1: Yo.
2: Bayongare ga yuakian nama yul jugo watango ka yul gong jugo mer.
1: Yo. Yan altun ni marichi nakun ga nina, namuna nakun ga napurguni gong balanja mer mala.
2: Yo. Bili balanja gongora, kuchi kangor.
1: Yo.
2: Mak lur kunyan balanja, yan birka yun ka nirpan martu bulu maram yurugukun.
1: Yurugukun ga. Tunga nga napur, kunyan napur, tunga napur nakun. Bicen beli nakun ngayang ngora dangu nakun. Tunga nga napur, warpap nga napur nakun. Kungwa nga napur, five kayol ngabur yun. Nga napur, dunga dao, yol na nga napur ka ngunay kurupan.
2: Yo, bili garamel, yuak yan jama, bili
1: Wobor
2: ga merengin
1: yo
2: ga gumur garamen ngai tuin
1: yo ngai ya kotomur na ne polnya
2: a buk mak marangi e donde yongo
1: yo ngai tuin ya na wangai tuyan
2: ka yok ngai tu jama ka ju maram
1: yo
2: but mak bai dopolongor ka bulo watarngor yan Wirpu gangor dao, nakun bilmurana woi, it's the other way around nakun.
1: Yo.
2: Bili dao kadarok walang. Go, go, rale marchi, come and win. Yur yuak je dao, darpana woi nakun.
1: Ngurangai ka, marchi rale.
2: Come, bili, napru rupi maram namalang kung, kuchikangor, come and lose. Darpana woi dao.
1: Darpana woi jangai ka dao, une ngura. Angalain doon ni na kung karwar piyan mara, mendang unyan biyan ka ngulungan nila kangal. Marichirali ko, marakan nito huyen diyal. Kangayin tuloy daw, ngal kung darpanaw niya ngangor ko, marichi ko, marakan hanap tuto manangirin nukal ko chikak ngurga.
2: Bilin, tuloy daw.
1: Tunupay ngayon na yul niya kadangon ngura. Pala niya na kung marama ngayon ka ngunin marichin kayem niya. Ibigin ngala, jale ka marama, wangain ka bulo ngunan bala ngoy ngulik ka ngora de wakal mara unen ngai ka kaim makun marma kara mat ka una balangoy ngor yo marma uni kaim jale ka marichi wanga ingara war
2: yo
1: wanga nguna ngoy ngor uni ngale ngoy ngor jadunga na ngai ka una kaim marichi
2: to wanga inja nakun ngapangor
1: yo ngapangor
2: kara mat na yan that put you know ka ngora jal meria
1: yo jal mere
2: yur banga wal miritil na way Gadaman or Maringin,
1: Baimo.
2: Just yan, birka yun amir.
1: Yo.
2: Nakun mardunga walal, bay.
1: Bire duri dao, mreo, bayangu dao, marangi. Yo.
2: Dopolo ngor, kabolo watar ngor.
1: Watar ngor, jingi ngor.
2: Kachina ngor.
1: Yo, kachina ngor.
2: O milma Jingjingor.
1: Mission mur malangor.
2: So, jinawa watarangor, o milma jingjingor, ngay nakun juo watango, martu balanja gurpan, yulkal. Bango ngay ka nama?
1: Yo, ya ngay ka gumurungor nama, nguni minci malarira kay, na malay ngay, ya ngay ka berkay, on ngaradwal tumaram dipungor, kurupan ngarin ngay ito diyang. Adungan ngay, dangon, nakun ngay ka nguni kurupan, una bala ngay ka uyo pung kurupan, una bala ka nin na pulo.
2: Yo.
1: Wirpu
2: gain nakun bala watango ngai ngliwin bila ngai watango ngorki machine go
1: yo
2: ya balanya
1: eh
2: so balanya nakun do polongor ngapengorian garamat poidau five young player
1: yo
2: mak ngai to win o ngai meok to win o ngai dermun o wirpu dermun win ngai to yan perka yun lur kunan ngo chance yake yindin chance
1: yo yo jola ro wanga na korean rip ni rip yang yan nawe chance ngo ngo ro wanga yaka darwa
2: mak yo ak cheta wo nan ngo lose ngai to
1: warpam de bada chun
2: yo
1: muni ngai yo al ka dang ngai ka bian ngo ra warpam de bada chun yan
2: yo mak wirpu gang ngo ra tarpan wo da wo muli ngai to yan birka yun wanga mer marama mer o lur kun mer win ngai to marching ngai to wanga lelo Airport lil o buying o naya balanya
1: yo balanya yung ay kangora na yung balang oyong orja
2: we're po ngoing or
1: yo
2: nakun yo walal military government walal nguli win buy
1: yo pichande walal nakun
2: yeah balanya
1: yo nguna balang oyong walal nguli win balang nguni ay ling kong rupi amirir ya balang ay ling nguni nakun malay
2: bilay nang ngu gucikang
1: gucikang ling nguni dangang drama
2: yeah balanya
1: yo
2: we're po nang ngu gucikang Lurkunyan.
1: Lurkunyan ko chigang.
2: Maktua lay rambang idao nakun jinawa kachinang or?
1: Makpay. Daka makpay yan. Nge. Nge. Rambang yan.
2: Ngapangor yan kabulu darpanawo.
1: Muli biling rangatil wangan marama ngayle kawakal niya marchi. Wangan niya ngapangor.
2: Yo.
1: Ka wipo yung nadiripi ngoyong or.
2: Yo.
1: Angali niyan ngapangor marge na mangali kagad. Unadiripi ngoyong or jangali ka bayang ukinango. Atung angali ngoro kay dangon ko.
2: Yo ma. Main mak lemur tu nawe manakai ngama.
1: Ma.

0: Yo, Ngarayako Steven, you're listening to 88.9 Yulong Radio Nolan Boy.
1: Yo, penipiling rangati luangan marma ngayli kawakal niya marci, yung kanya ngapangur.
2: Yo.
1: Kawali po yung nadiripingo yung ur.
2: Yo.
1: Ang ngayli niya ngapangur marge, na mangali ka, kung nadiripingo yung ur niya ngayli ka, bayang ko kinango. Atung nga ngayli ng ruke dangon ko.
2: Yaka ngay marangi, machine uliwin.
1: Ngay piyanduin dia, ngay piyanduin dia machine do.
2: Yaka ngay marangi, watang ngu ngurki giriw, ngay nguliwin.
1: Yo, ngay piyanduin, ngay piyan watang ngu. Ngay piyanduin, giri na nukal kawin dia.
2: So, even chance nangu?
1: Bayangon.
2: Yan, odd chance ngay ga win.
1: Yo.
2: Lurkun yan chance.
1: Lurkun yan, bala niya odd.
2: Yaku odd chance.
1: Yo, odd chance. Yo, chuala lurkun yan.
2: So, being or ye, odd chance ngur.
1: Yo.
2: Nakun odds nangu.
1: Yo.
2: One chance every five.
1: Yo, nakun,
2: one moro. Chance every ten.
1: Bala niya ngay mayali, nakun ngaraku, nguni ngaraku, ngaratu yan na, wipitjet lakam, yan ngaraku ngay nguni chance ngay ka ngura, wangay, out of, kung wangay. Yabal niya. Wangay yan, out of, kung wangay, five.
2: Yo, akwaray, you're nakun lottery ngur,
1: eh?
2: Yaka one in five chance, one in 8 million chance. Maile nakun buying on the chance. 8 million wirpu wirpu player malain. Buying on the gad na buku nama walain.
1: Yo.
2: Mak wangai ngai to win, but dunga limuru yul na. Buying on limuru gad na nama.
1: Yo, balain.
2: And yok yandao, ne nguli lose.
1: Yo.
2: Ka nungu lundu miringu mala, nguli lose.
1: Yo, al.
2: Ka jinawa watarangur, uni bili yandao. Yeah. 1 in 2 million chance, nungu maratu noi beat that machine, nakun buying or rig na ngay.
1: Yo.
2: Dao gungora, darapana woi dao, wala ngoli win.
1: Yo, uni bilian duri dao, ngay gungora, darapana woi.
2: 1 in 2 million chance, nungu is rambangi maali buying on nungu chance.
1: Yo, buying on chance. Muni ngay kameli, nakun muni dara, tunupangay katole, dara, nakun ibian, 1 out of 1 million chance, biya ngay kayan binitu nguyen, buying o. Yaka yan ngarapi ka bulyon, ngunin tunga ngara ngunin wipul kwa bulyon din ngoroke. Yabi yan.
2: Yo.
1: Beside ngara, there are 1 million others that are applying.
2: Yo.
1: Nabay din ngara English kure.
2: Yo.
1: And yaka yan ngarapi ka bulyon, ngunin wipul na kun 1 million na kun number wipul kuna bulyon ka ngoroke bili.
2: Yo.
1: Yabali.
2: Warpam kaitpo yun.
1: Kaitpo yun ngara yan bili. Yo ka ngara kun na kun ngayka mila kram ngunin. Ngara yung parachun yan ngara, Toulouse yan ngara, Toulouse yan ngara.
2: Dole, yowak yan daw, parachun do.
1: Yo. Pili, ulipo ngayon, mayali, pala niya ka, bili wangay niyan nguni, yaka nipi nguni wangay, bulyun ka, nadarwa ka bulyun diyan. Nguni mayali, yaka yan nipi ka bulyun nguruki, nito na maram huwin, muna bala ulipo ka bulyun, yabali niya nakun, yaka nipi wangay.
2: Yo, and that is ngapangor yan.
1: Yo.
2: Your bulog ang ngora daw.
1: Muni hindi ripi ka ngora. Ginawa ko na ngoyong ngora. Tarpa na yung yaka ngay yung nituno pa.
2: Akun ngora yuta, mil yuta ngay.
1: Yo, mil yuta, ngora yuta.
2: Yaka ngay, yuwa kina marangi na doa room, mindala ngor, o na doa room, ginawa water ngor.
1: Yo, bayang ngay ka ngunin na doa kanta na oi room, mindala na oi room, na kun garamat nga pang ngalto mindala mepi yan.
2: Yo.
1: Ngalto kanta ngay, doa ngalto hindi diya leh. Ngapangor, kayantangor, katya. Ibala niya, nguning alto nama inga, nguning balang alto, nguning nguning bayang nguning nama, nangay ka, nguning nguning ngora, nguning yakan alto nama, mindala na, wada ngay, mindala na, we.
2: Ibala niya. Yuri, yuwa ka ngora bay, wirpo, noy,
1: wirpo bay, wirpo bay, dukar, yuri, nan nguning na yan. Ibala niya, bicha na yan ay ka ngora, yakan alto, yan. Unabili ngay pindu ka, ngay pindu ka, ngay pindu ka, ngay pindu ka, kabulo, nguning gire, watang, we.
2: So, liyamaro, nakun ngay nguling marichi. Game little or water little? Ka yuak ya result warpam winya your pocket ngor kuchikangor.
1: By milik pair and nakun warra bulang tunay na bigyan mwale yolong bulundal by warra bulang tunay na nawe end of the day ako. Ngay pian duwin dia dawat tun yang ala tubi ngor bay ngo tapak na.
2: Yo, light you dwelling, min maktawo. Bilin, nama ngara dwell nawe marma dawo nakun rambangin.
1: Yo, Marie. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nak kon program malah doy yang ini ngai mari Northern Territory Government kong.

0: You're listening to your more radio
1: in Cartalala.
2: Donja malemorong bok mak kudangon pau kes boy jengjeng boy mal mal malemorong tutukar nalchan malemorong tunganyanguni kunyambi nguni ngai kangayatam malemorong tunganya yucu alakum
3: nama rekutra
2: main mak karamare
3: yo so main mak nitu lakram beli ni nama jinawa watarongor na dual ganda ngai noi poker machine pada kabuk mak tu gan nama dawo nokong
2: Ganjar mere, ganjar ngai kangun yang ngora yende mere dure. Yo, kandai ngai ngun yang nakun rerakai mere ngai, kai ore pure rerakai apa lanya? Ya kawang ngai ngur rerakai, wangai ngai jeng jeng, kai ore pure rerakai, wangai ngai ore pure jeng jeng, kai ore pure rerakai. Tapi yang le mar ngale yur teng ngale tu ngoi waptun bulungo nakun ya apa jan? Yo, pire ngai tu ngurung rerakai ngarai molkor di kana bel maram.
3: Martu ngai ngodapram.
2: Marka tura ngayangu miriam, ngayangu liam muni, maram, ngayangu dapma muni.
3: Yo.
2: Minki mirin akun ngayi, wepu minki. Yo, namba miripala nyalingu nakun dopolong hur. Wirakai nyangayi nakun nguni, ngalitubo alami wirakai ngama, ya bijan.
3: Main mak, kaduali wangangali, milma, buk yuna miri.
2: Tuling wangangali nguni warangul ngayi, nama ngara.
3: Yo.
2: Kabulu ngayi, tualbala, wepu ngulgali ngul nakun nanukal Kere watang awal ja.
3: Jo yuna woi kang ora tau.
2: Muni ngai kang ona terepi ngora jul yuna woi tau ngai kang ora. Payang ke tau orang ngore. Jul ngai ka dang mala.
3: Ya. Billy Marangi ngale. Watang ngai ngole win.
2: Jo Billy
3: ngai ngole mara.
2: Billy ngai tu ni mara jul mama ngai ngai ne Billy ngai ka jal tre ngai tu ngai pian to ka win. Ka aku ngai ngal ngai ngone le nakun ngai watang mala. Watang mala. Mulukri malagiri malag.
3: Rom gangora machine go.
2: Nee, rom gangora.
3: Main makalit yung bolo wangan mer, malatu noy makram durindawo.
2: Nee, main makalit yung ako yung wangan mer na kunya pero nga kamo panonya dalit dango na.
3: So girinja yako pokies poker machine. So do ang urong poker machine ngatil baman America.
2: America wang
3: mo. Yo, 1891 ngay na kun leya jin buk yongun.
2: Nee.
3: Yaka ngay buku rupiah.
2: Rupiah.
3: Just young, berkat yun ngai ga nama ga goeng ga, berkat yun martu noi machine na ngama-ngama yun. Naku wala nawe yaku nirpar, bili ace, king, queen, jack, 10987654 3 2, number, gangora. Bili poker game, card mala, naku dopulo, yur machine ngurian.
2: Ginawa, naku nundin gire ngurian.
3: Yo, ka balanya miri, wala naku wana mer, wangain liva, wala ngulay nawe warion walaka.
2: Kimoko, wangain.
3: Yo. Ngulay wangain wheel nakun. Ka wirupu number two wheel, ga number three, ga number four, ga number five. Yan, birkat yur. Mardu nama king, winna. O two, winna. But two, three, queen, jack.
2: Unindu barachun.
3: Barachur. Darwamir, barachur. Bango ngay tu noe maram. Prize na rupiah ngula na.
2: Uning itu wangai beri warbap jagal ngai itu darah buk mak nakun uning malah buk mak ke wangai beri ngai itu darah ya kadangang mer.
3: Yo, so daru mer beracur daru rupiah daw tur pocket ngor.
2: Jual ngual ngapa
3: ke? Mak wangai mer ngai itu win.
2: Wangai
3: mer. Wirpo ngai itu win beli daru rupiah daw tur nanokung. Ka wirpo ngai itu maram prize.
2: Yo.
3: Wirpu players kukrun ka ngai pi wangain maram rupiah walangkong
2: nakun balanya mayali nakun walangkong pracu nawe uning ngaratuin
3: yo duali nakun rom kangora
2: yo
3: jina wa kajina ngor ngoriki machine go poker machine
2: yo
3: bingori wirpu nakun watango club go hotel go kanama ga idea going a business go martu Bulo customer na maram.
2: Datu maram na kundo.
3: Marga jal nana rao machine na. A bulo rupiah dawatun pocket ngor. Ngata ngor. Nganachi ngor. Ka bulo machine ngor.
2: Ya bayan.
3: Darwa customer wong. A walatu parakian nawe. Ngayatam ga maram.
2: Yo. Tuwal nguni ngay.
3: Yo. Naku walaga nirpan. Poker machine. Jinawa balak ngor yan. Club ngor.
2: Pichayin ngayon. Birikayin na kun ngay. Pichayin na kun jama. Marga ngaratu. Rale meriam. bullo yo ngun darwain wal to ngatta kalu kadial baim ngani kina o dial aku nol to barachun
3: yo sa darwa barachun ka every once wal ga no i win
2: ga wan ga mi yan wan ga mi re
3: ka yo akta wo ngai watang o ngai ngoli win
2: yo wal ngun gal ngun dang ngai pinian watang o to win ja
3: darwa customers yaka wal win lose
2: ngala ngun ni turaro pe bala ga ma ngun ngun ran do wichar unian wichar un wichar bilian
3: Kun wirpunga yako, poker machine na. One arm bandit, na kun robber, mananga tumur.
2: One now anga ingrookman.
3: Yo, Billy, ngayengule milma machine, what are you ngayengule ka?
2: Yapi yan.
3: Na kun wanna meru, wanga in wanna, ngayengule berkat yun ga, what are you? Kukur na.
2: Kimoku ngayengune.
3: Bolo ngay tu berkat yun.
2: Artul ngure yun.
3: Yo. Gokron. Bolo ngay to birkat yun. After mak 10 times, mak win ngay to. Tole rupiah mak. Lachu tole. Mak bolo ngay to birkat yun. Warpam rupiah dawatun pocket ngor.
2: Bolo ngay to bolo ngay to bolo ngay to baracu na.
3: Yo. Ka machine, ka watang win, ngay lose.
2: Ni watang ngay puyan to win ya.
3: Yo. Wangain mir ngay win, darwa mir ngay lose.
2: Yo.
3: Yo. So bandit ngay, one arm bandit. Yabalan ya.
2: Ma ngatul paman.
3: Yo ngatul paman. Karma yaongo.
2: Maria ongo.
3: 1976 first machine nakun TV. Nama bitchen na.
2: Bitchen bilang alang yo. Bel mera.
3: Palanya nakun TV nakun video ngai.
2: A video mili na palanya mili na wal.
3: So video machine buying o yan noi wheel wonder ka.
2: Eh.
3: It's palanya nakun screen
2: or. Mulen yan bitchen ni. Biakan nakun ngatul palanya dia muku war. Palanya tunjaga naon yan bitjet nakun mala.
3: Yo. We're puyako walang EGM, electronic gaming machine.
2: Yo, EGM.
3: Palanya nakun deongon bala, jurup meram rupiah, bang o tu waryun 19.
2: Eh, deongon bala.
3: Yo. Jurup meram nakun rupiah milne.
2: Eh.
3: Jurup meram berkat yun, makwin, makpango, buru.
2: Jurup meram berkat yun.
3: Kebolo, kebolo, kebolo, warpam minyak yun.
2: Warpam bawa itu dawayun ngalik jalan kucegang nakun bukit.
3: Kadiala, Australia, first poker machine Bunnan.
2: Murungo.
3: 1956. That was going on a way, Ngarako. 60 years ago. Ka Balanyamiri, New South Wales, Victoria, Club Ngurian, or Pub Ngurian.
2: Yeah.
3: Buying or deal at Northern Territory, Balanyamiri.
2: Yeah.
3: Ka first poker machine Bunnan deal at Northern Territory.
2: Yeah.
3: Wangain lil wanga lil. Yaku Don Hotel, Hotel Casino.
2: Don Hotel Casino.
3: Do ngurungun.
2: Yeah.
3: Well, Ghana ga ngayatam, ga warpam license mirian, jinawa yan wangai ngurian.
2: Wangai ngurian ngibli don ngur.
3: Yo. Ga wirpu clubs malain, nakunanam club, ga buff club, diala Darwin, ga hotels malad darawain, ja wala rupia being or poker machine ngur, yura license from wala.
2: Ebi yara.
3: Ka wala ga golkun marwian, Bala 1996, ka first license Wirpu, Warangongor Casino Ngor. Nightclub Sports Club.
2: Nightclub Sport Club. Tungurongon marangunin ngayongoni, warangon liya dawat trungoni ngay room.
3: Yo. Ka deong bala bookmark poker machine, Warpam NT Ngor 2000 na. Nako ngay kiri darawin ngoraka. Casino, hotels, ka clubs malay. Yo main mark. Our next program, Program 9, Bulu Limurtu Mokramdawu, Nadua Room, Ganyira, Ginawa, Poker Machine Ngor.
2: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tunjamala nakun program malat doi jangunin ngayamari Northern Territory Government Ngor.

0: ngai ngul kingal ngul tau marangi o jail nguni ngai nguni room ga ngora
1: bele wangang the player we ent na ngai to ninna milma poker machine ngor you ok jo ngai to dau tun rupi maruna
0: taprangna taprang rupi maruna
1: o bang o gochi ga ngor
0: bang un
1: so wangang the room dueling martu nakun yutta ngai ka laichu ka longin
2: wei laichu tole I like to kanda ka rida kai mera hu chao ngara. Yo. Mak ngara tu birka yun.
0: Yo.
2: Mak win ngara tu.
0: Yo. Jal, jal la kai nama tu bingwe nye bina ngara tu birka ena dal.
1: Yo.
0: Mak tura maram rupiah, mak tura wien bai.
1: Yo. So, machine, room, jinawa. Nirpar ngai, gong nir mir, technician ngai na in room nirpar. Bango ngai wrong dinan. Yuru watangun mala. Mil jukur mir, balanya nakun player malain. Mil jukur mir.
0: Ya bijane.
1: You're real to win. Watangun.
0: Watangun yan. Nanya nanya.
1: Bicara bile.
0: Nanya nanya. Player nanya. Bulu nanya bile nanya.
1: Yo.
0: Ngai pen watangun itu kau win.
1: Sa naku ngai plan, bulu nanya mir, nguli ninna. Sa naku ngai nguli garin, mil gana woi room gangora. Kina woi machine ngor.
0: Yo.
1: Martu bawa gurpan, ka mil gamain.
0: Mele wil tu na we room ka ngun le ngora.
1: Pre ngai barchun ka go anga. Mak ngara do a winna.
0: Yo.
1: O next time ngara to win. Dunga ngai room go ngora dino a machine or.
0: Muni na kun ngai pitan ngun ngai pre ndun dan gere to go win ja. Yo al ja.
1: Like you read a kai, like you minchi, you tain.
0: Yo.
1: Warpam main mak ko ko. Kawa yundo. Ko ko.
0: Yo, kawa ngai to ngun ndo ngun ndaruk mele wel tu ngai to kana kun tulu mam ngai to kayol ka
1: gurpan ngar to ngul ngai to yan birka yun
0: yo ngar ngai to gurpan ngai ngun ni wel ke bian ka mun ngai to ngai pika yan manang ere yo ale to mani kai di pungu yan ngamae kayal langal to buluang namre
1: ma la chundole

0: மருத்துவம் மகாமாயூரும் ரேடியோ இருக்கலங்கோ.
1: Nakun ngatu paman ka barak yang dia ngumbala koya jamamer jal ngai goyau a mak pai samwala tu noi yan merci kumurulu kan ninna a ngatu ngai tu goyanga wai nale ngartu noi goya maram kapram ngartu nale ngartu noi merci rakin kabikang mer pat bulu ngartu goyanga mak Daruk ngartu lakram, gangang tu ngatil.
2: Yo.
1: Nalca ngai tu wanga, marga ngai tu noi goyap maram, ka lakin ngai nakun. Nadwal dawu.
2: Bikang bijani ngai tu goyang nakun, nakun duwal ni kan riak goyang al nakun bijani ngai tu. Natu tu ragu na goyang ngart maramun ni tu rak ke ongai yun bayi. Unai bayang ngo, ngara tu bikang miriam. Angone bikang, unai ngara tu balai dawu rulang maram de, ebiyan. Ye pangae o kunyan mak nyira mere. Nyira ngae nyira be yang menyatung ni bikang na ya pian. Na malang ni bikang ya. Uni beli yang rong ngae tu minci ngae ngone. Rira kai ngae. Uni ga na we mele welak tu na we rom. Uni malang ngone na kon. Roke bikang ko. Uni malang ngae ngone ngone le bikang ngor.
1: Sa balanya na kun go ya. Nguli nama. Ka bayang ngay ka dunapan na magagoy nga, ka minti ngay tu ngupan.
2: Ngupan na yan.
1: Bili goy nga ngay, yur babalain, dual ngatay.
2: Yo, ngay nyol ti yakang ngay ngay ngata.
1: But wirpo ngay minti yakang ngay goyan, minti yan.
2: Yo.
1: Bikang mir.
2: Yo, balin yan akong luwang, pala niya ngay ito, pichan niya ngay ito ni bikang ka minti mirir, nakong luwang ngay. Ngunay ngay minti malay, ngunay malay.
1: Sa machine balin yan akong dual.
2: Dual yan akong. Kamu ni makai lekak, kamu ni tunggal mula makai lekak. Kau yang ni ngam, mereka kau tinggal. Biar wonder makai lekak. Kamu ni, kamu ni minci, kamu ni bikang.
1: So warpam machine bikang mer.
2: Warpam bikang mer. Tahu kamu ni julul unora, nana mero.
1: So nguli ngai player, yan wangai mer ngai gongir, ka ninna, ka bulyur $10, ka mak ngai to win mak bayngo, ka bayngo ngai to wrongir, bayngo bikang.
2: Yo, unik bayang orang ikan dalam bikang ngora. Ngayang ngodal, yang orang itu perjalanan aku nekan lakangal. Ebyen, orang itu bayang orang yang unik bayang orang bikang berundangai.
1: Yer weapon?
2: Weapon ngaleng orang yang itu nama licik dot nena balaka bol una. Ebyen walong opang ngalat bol un unik ngai kart mana we, nalo kart mana ngaleng itu orang yang bikang dun minci berina.
1: Bikang mulai win ya, bikang ber.
2: Ngai pian bikang ngai unik bikang ber, bikang ngatango.
1: Yo.
2: Bikang ngotang ngay pian duin ja.
1: Ya. Bila ngay nakun go ya, gat rangal.
2: Yo.
1: Ya pichan. Mil gana mir, nakun lua.
2: Yo.
1: Uni bila yan rom gangora.
2: Yo.
1: Dunga ngay, yaka duaw ngay tu win ga rupia maram, opposite ja, lose ngay tu warpam na.
2: Yo. Yan ngay tu namang uni minci, wadrituka nakun lua, minci mirip ngay lua.
1: So yan nama ngara de ngumbala dual nyirang. By the way, rumer your playanja mulinga itu darumer gungir bikang kalkuna ka nanngo.
2: Kalkuna ka bikang ja. Mulinga itu bulun rumer uninga e kat pram na kat pram nanya tu.
1: Mulan natain gat pram do.
2: Kat pram nanga ta mulingon ka bikang berata.
3: Tuan jawalo 9 o'clock na p.m. Munagon kalkimak ngura na mirwalo.
4: When a disaster strikes, knowing what to do helps keep you safe. That's the sound of AusAlert, Australia's new emergency messaging system. AusAlert sends near instant alerts to compatible mobile devices during local and national disasters. As part of the national rollout, we'll be sending a test alert to your mobile device around 1:30 p.m. on Monday the 27th of July. AusAlert helps keep you informed. Visit ausalert.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra.
5: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hammersburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Young Old Radio.

0: kiwariapan warakur kuna.
1: Ayo, ayo, kau tekan mana?
0: Kiwari ciamanancan.

Yo, man, gini marakuin nga rajaim sa bayong. Dial na kulma ka nga ma 88.9 FM. Dial kaliwin ko ka stay tuned.

0: Yo buk mak ngaranya kuen jula kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.
1: Walu in the wall, 12 o'clock. Kuali yung munday.
2: Yo, nami rebuk mak ngarany yino. Tondi ang rakawang ngayon gagalewin kumur, siripingur. Kanga may numakadwal gayo ng radio kura.

0: My name is Shruna Uramara and you're listening to Yolngu Radio.
1: To the next one, ya cartoon. Paman ngui cartoon dole ni mutali kakarkman.
2: Yo! Puruj! Pukuyaj! Yee! Ngataka! Ngunin iya kay jal? Ngarakuna kato!
3: Yaka!
2: Mana ka mutali! Ket!
3: Hey!
2: Ket! Na ko to ya kit kit tengora ya kai pier mak ya ta barka paro ka mutale na ko arani ngara kai wewe ngora tika kolko ka baruya na ko arani ngara kai wewe ngora tika kolko ga baruya na ngare ya lacho lengo ni leramro mutale ka mewere Tuan angunia wain jaya marcilili mak ngai ngaran ayuro lukan yul nan ngbiarni ya yuro ngara tu ngara yakawara yuro wain kungu wande ngai tu ayawangana kami wire mutaliko palang ayawangana biakap ngara wande na bay wal ngai paro kamu tali paro na kuwara ni lere ya borol yuna bil ngara chol pana lingguna nunguja makniyaj Ngatalukana katra mana kakuya yo chawari nana ngare ya bilingara lundumiru ngara mak lundeti be kit kit tun marchi kit kit kit kit yo mingu mana dikka kit kit tunamia mia puno ka mendong ya kangati burapto tuaya mudika nang dungura yo

0: Yo da yol ngoredi yon. Yol ngoredi arts ng marapton. Nga ra kado amin yol turke. Todo asking wawa na neko. Nga age to many kemalap mga kananan ko ben. Yako.
1: Yo, first year I started with no music program back in 1995 around there. Ka I was nakun involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngara wala met anili nakun while they was doing music workshop. That was in 1985. Ka after that I joined with them writing song ka music na buka setting up mala nakun instrument kumain kita di keyboard ko ka drums ko ka ngay kau nila nakun help na purin Dr. G ka Frank Numura ka members from Subsen mala my cousins ka yo. So first band we started nakun just for the festival kun nakun nay ngara onum ne yako nirpan Bush Lightning. And that was in 1996 to after I returned Bing University music workshop. Yo.
0: You mean Maktao? Can I in age to Babraktuna?
1: Yo, during time though, I in school. You know, yeah, 10 or Mak, ka 8 young Rakuni, Balanya Mirida, ka 15 years old. Start learning around the music ko, ka songwriting ko. Yo.
0: Yo, min mak. Kau ni sol ura yol ko ben nungo.
1: Yo, after that Bush Lightning, ka 1996 to, ngara start nakun ngara mengitin ng music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers nakun Joshua ka other cousin came back from boarding school. Kangara na kun namo la yo all over the musician kun na kun walal kan magitin na school ko ka in 1996 na por start na ya kun change sol ura band na ngara na kun forming na nin band na ya urit na so na por jayang mala ka oldest one na por kalon ni band ko ka Frank Unungmura ka Dr. G ngay same time na ko second na singer.
0: Many mak wawa dao. Na nakono godoa dream to be a music or na?
1: Ngaring an interest sport or atilja basketball, football, ka track and field, cross country. Balanya ako favorite malas ka music malanya ako nako favorite maran nga ako nako Lan Richie, Richard Marx ka other singers mala John Sikara na mala favorite. Malasinga Michael Bolton ngara kan ni ngakul ka thinking ngara kan kun ngaran kan de tere ber pitan ngara kan ni medjini ngakun ngaran ni singing newin unin mala atas sero favorite ta pala ka thinking wa har dol onda ja musician na be singan ngara do frontman na unala on stage na ben ara mul kuren da ko ben na kun blair ka wa men ni music mala unin da ko kun dream ja came true mala.
0: Ya min mak tap perik ne nungo nak kon ni idea wik kama eh dona ni chain nungo life ni uni ni fan uni ko deramo kado ana ni nge kana ngula fit ke aja mar kole nungo ni na singa mala o baingo
1: yo uni ngara nak kon music kun ne meten tal meren sport ya mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tin ngala pen la mialat na ngai kan involving nakun marakal nakun singing or I can bring it in ayan ngay kan nakun busy rip yung mula sport to hula nali nakun bango ngay rako maltur footstep ko ka after that nga try daramun nga rako yutun but already ngay kan nakun yung akul ka kana ngay kan brak tight nga pero tuning up ngay kan mayang mula dater ngay kan ka palara nakun nangal nga nya nakun ngay ngalapulin nga nya Margal kiko ala music lever akon gujuk na Pedro yo ka tibon mo kay nickname ya mringi na kon urwat na na kon ay start ano ganan youth band no which is main mak ara kon second footstep fit jaga nakon heading balay footstep marakal
0: yo main mak lecho daw awani sharing
2: you already odonji

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kaya numay ko rin nga ma yung radio.

0: Yo, sao nga man maradao, paman oi. Tera mo yung rakra mga dao, ano ko na po yung makasin ba? Katera mo ba na, chino ko anam lan ba? Ma chino na rungan, ito lang nabili niya kam size 10 years old. Ano lang nandaro kumaringin na pangan, makasin nga. Katarok mo na nakawa nga, ap ngalmanin ko, kap makasin ba, mak. Makangga makbayad taruk na nakawanga mak nyar magtao taruk mak makeup na nakataruk kwanga yakang na pumringge ngo unal bala na ngutan barko tamaro yon kwanga yakum nan may munok kru arakam maro nan dao tao nan arakam taruk muro nan ngara makasin muro wanga may munok tao nyakorkang taruk na pamuro makasin muro taruk muro tao nan arakam
1: Sanggulo.
0: Ya kau tu nampak jangkul nak kerja. Iki oi pene ya komrin.
1: Tam ra kokkuna ka jet.
0: Eh?
1: Kokkuna ka.
0: Jet me ngan.
1: Jet me. Wa nang ngai me. Ar pala ngal ngal mi de. Sa adapting.
0: Mahuru ana ni kokkuna pala ka yo.
1: Nang ngal me jen me lena kal ke sky na me jen ngat tam na. Kokkuna luen en buna. De yo dan ngo. Kak ki skopa.
0: Lecchi ya. Kalikum bang mana ara kamera.
1: Ha?
0: Kalikum oi pumene daruk.
1: Sarki.
0: Why?
1: No, why? Hey. Tao mo na kung galing mga barang mo na dagang.
0: Kapatid mo rin, di ka naman ni Norma, yarap tin mo.
1: Ano kung nabala barang, dagang na galing mga. Tama nyo nito.
0: So, kam.
1: Ano mo?
0: Napa. Frank.
1: Di ka. Mara, talat ka mo dyan na dyan. Hey. Wala, wala, wala,
0: wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala,
1: eh
0: kamu nak kare tong na ajun no kanana na runno na runno bay itala itala ngan ta chanu ren
1: eh
0: ada ngam nun ngalan
1: ngalan bala
0: runno an ala dan runno ya ko kam
1: mar ma na ko fo
0: ma
1: sulfisin chang spray sukurfisin pakusturpi
0: ya kada nu meda kare tamne ya ko na problem uru uru nda mani yakko
1: ah nakalem ne problem le gabarchen suku si sempurna
0: murugna na mani yakko
1: aile no le ne famna ta kabla na kon ne pula na pero no mul mena telke do kon na na me apulo
0: ni ke nadga
1: ko pato pato problem mala me apulo
0: bienun ne pa nga ta wanga ka
1: ini pola kan masalah sing apa pun. Ah. Apa
0: nak nak nak nak. Wah. Rekaman kan?
1: Eh.
0: Kaji mitun.
1: Tong mungam nang tu nae.
0: Apa lorong ni?
1: Ah, data nombor nya aku call.
0: Ah,
1: pola data.
0: Kudat nah.
1: Eh.
0: Ya, thank you.
1: Tong ayam nya aku. Mai mana korang yang mau belajar jadi tam? Korpet sini makasih dong. Atau korpet multi sun panting, korpet pulau kau sini korpet. Atau sini ni mulai kecian parcel ko, ini kecian guna pasu cukur ini. Ini pelak tu cara mereka makan tu kita kau kita cari apa yang kita
0: makan. Mak, yo jadi
1: na. Jadi na. Korpet saya bija.
0: Berapa kali jemur kerja kalau bicara kamera kalau berapa kali jemur dia?
1: Ya, tengok minggun. Nono tak guna kau muka?
0: Jangan guna kau muka. Wah!
2: Yo, Bookmark, this is Will Porter, Jamamir for Yungle Radio, and you're listening to 88.9 Yungle Radio.

0: ya.
1: Ngaray daw ang kuro prara nga. Nga man makatayo ang radio. 12 million B.
2: 12 nga raya. Over ikibigali. Tinggal nga rato. Kawal nga tuloy nga rato. Ayol nga rato. Ayol nga rato. Ayol nga rato.
3: Ayol nga rato.
4: Alam mo na marina jama. Ngurir iro na marina jama. Punta mo na marina.

0: ngara chani ngarpi jo yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola ngana purundi na naya gora kamari ngana purungu dola wanganya dola nya mata mata nya kangurungunya work through na wala dola out station mata mata ngura Kaya kunya ngai dua lau ngai bal kang na purni nanya ya gora ka ngarpi jing ura ngara ya ku dara ya gora adu la ngara wanga ya gora adu la ngai wanga nyanguni ngin mabuk mak tu ro bungang ngung aku ku ri dua la dao tu la guri ringu dao dia ku nguni ngai first established tu la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM
1: yo listening to Magadang Warpam Reggae Hour.

0: Yongem yako Andrew Gurui, sanga katuram ka napanga HK ka napanga ro interview olmana jalpan nyako ngachi mingun chinalanga na ro rakram dao nyamane ko nalpen history ngachil ngorongo dao ka kandaro dao ka jinang bala na magajang living jinang bala iya yo yo changa malanya na ro lurkon rakram dao almane ko wikam dao chen yolngo radio le yo dang ro napan ni wikam nan kole nan ro rakram dao
1: yo I have the go but the bank harong ya kantinal work tuan kalen go ka ir kala ya hab aran liman langa nal pian me tin jam ana pu mona pan min wangali wangali ngoro kle me tin jam padala ya unal bala kale ga me wach ka dangun ralin abat na dangun kalen gun ka enet tango ka unan bala waptuan puko wap tangunan bala kali yo tango ngana pukanya dan kacaman ka perkaya na perkaya dal pian ngana pukanya jama ka panya ya nakun muru kai mari mi jama yo ngo ngana pelingko ka na andang ngaran aje mengo yako yo bala anyi dan jaman dan kan rambang ngana pubila jamro time panya ya bilanya yo ka manapan min ngalapal mi ka bulu tang wanapun yang people manapan minan ka ngalapal mi yung mari mi kung kayawan ka yang people yo ngaran ma kang ka kung kayawan pala anapiling ka bili dana tinang lingkung arjin mangi kuan nganapiling bila nyami yung walo yo jina lamir kalang wal ngo ka ngunal pala kalin kum ka ngunal nalang ngunal pala kali milingin bim ana pelingkung kai wan mur kau ana pumang masin mari min bai ngue a chama yo bisele mari min mur kai pana chama lachu mari min mur kai pelanya benang ataya udam ya in chat kunai pelanya bican bitata kacapa undung damala pala ana pu pala ya kong jiptuan pala ana ko mana pan min kung kai wanan manapan milan ral manapan milan nganapu yo wali pun fishery nganapu manapan min rambangin manayol ngo ka muranga kayol ngo yang nganapu ay wali pun manapu kan ku kayon min padahal ya fishery ngam kuya ngambili kuya banya marimbilacho community wo kunga edaw aku aman kangan wika dikanyan malabanya layan lacu kuwa dan dika ana pemang wacinan murkaun bookmark na jamar kolem ala palmim mang wacin baying wea naun ngaliri yo yang atai itu lai wina ana po na mang wacinam ka murkau ngana po na ngal pa nya ral misinarin malain ka bulu ngana peling go banyak kung kayo dami wara yun ngumala lida ka bulu bay mangana po ay lakon malam mana panmin ini saya doam ana po mana panminan kai ku ya kung kayo daw nalpian ana po kung kayo mi piling ana po dango cina ku ngiri mawe ral mana panmin ka bulu ngana po ngaro pirkayun bulu bala jama murukai Unung na malamal tuman ba nga na po ka jama dango birkayun. Murukay ma. Yo. Chet ma. Murukawun hindi kwanan. Manapan mo na. Yaw dyan ang chet ma dango napamal. O building ma na piling ko. Manapan mo na po chet. Kay bulo na kung wali po malan mala. Yol ngo. Panakaninan. Panalayaninan nga na po. Malamanapan mo. Pisili nga na ka. Thinking karun mo na kung nga na. Yo, darangkan mi ngana pungaro kulit cuman mi kan kaur ngamu nyarami pilih ngana pilih ko na padang jambat ko ngana pungaro ral manapan mi ngunung nao malang ko lakun ngariri laun maya punung ulanya mala ngana pungo baik ya manapan mi yo, beli yo, jenang bala kaya kana mabicana kam wakuro ngaro makangka ngaranya apan buayak cin ya wis ana buayak jaman ala jakaro na arang ola nyale yun malang rom do panang ana pu yak ngan kaul maringgi baik ku ya kan ana pu pajak baik baik ku yang ana pu mai mur kaul maringgi pajak ngal makan jinan malam mana pan min uru uru ngo couple young people, yo. Pai ko yang ayam main gi main me ral waru waru ngalma mana pan min ayak angal makung naru man min belanya tangom ya jina om jina mana on wari pun yo ngoyong at na kanga ngan kaon na ka dunit na wichun yang people ma bayangon belin yo belanya ya beli ngan apu kadang mang wachi belanya na andang on man kajama yo kung kay udaum mana paro karun talkum muakuru ka kungka unmi ngalmaro yul ngwara na pai mangalma puai yo belenya
0: wala ngaya ya kombiya
1: yo jangu ya kan karun ma jangu ya burpa ngai kana wali pun ma ro buku men ko wali pun ngaro terangkan ana ana na na bele ngaya dangu jina ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore Tina ko dalin bu. Yo. Abi lah.
0: Yo panen ma jol pan nga kol nga chim nga ko. Ka ngamen ma ka dang yo ngore dia 88.9 jinal. Kalimut ko HK. Yo.
2: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanginin.
3: Yeah, this track is about survival, you know. Cause a man who gives up his dreams